0: 네, 안녕하세요, 여러분. 마간당 아라오 전북 가바얀, 전북 필리핀인 협의회 전북 가바얀 라디오를 듣고 계십니다. Welcome once again to 전북 가바얀 on air, episode 9 나 보다요.
1: Yes, and welcome to episode 9, and welcome Burmans as well. The air is getting cooler and cooler and everyone getting more excited. Kasi it's already September. This is Jasper.
0: And Heidi.
1: Only here on Jeonju Community Radio 93.5 FM.
0: 네, 그무스타 나만 가요잔 mga nakikinig. Yes, sa ating mga nasa bahay, nasa trabaho, nagda-drive o nagluluto.
1: At sa mga bumangon na o sa mga nakahiga pa, at handang makinig sa Jeonbuk Kabayan Radio.
0: Yes, whatever you're doing, wherever you are right now, maraming salamat for spending a part of your day with us today.
1: And of course, 안녕하세요 to all our Korean listeners and our friends from different countries.
0: 네, 여러분 반갑습니다. 저희 방송은 네, 전북에 살고 있는 필리핀 사람들의 이야기와 문화, 생활 정보를 함께 나누는 전북 가바얀 온 에어입니다.
1: 네, 전북 지역 필리핀 연대 전북 가바얀. And today we have another hour filled with kwentuhan, useful information, music, laughter.
0: Yes, and as always, a little encouragement para sa ating mga kabayan na nagsusumikap dito sa Korea at saan mang panig ng mundo.
1: So, don't change that station. Stay tuned to 93.5
0: 전북 가바얀 on air. Next segment 1 na po tayo mga kabayan.
1: Yes, welcome to Music and Culture. 음악과 문화의 시간입니다.
0: Yes. Oh, Jasper, September na!
1: September na. Oo nga, parang kailan lang sobrang init. Ngayon, mararamdaman na natin na papunta na talaga tayo sa fall season.
0: 맞아요. 이제 조금씩 가을이 오고 있어요. And for many Filipinos, kapag lumalamig na,
1: namimiss na ang Pilipinas. Malamig ang simoy ng hangin.
0: Wow! Ganda talaga ng boses.
1: Thank you, thank you.
0: Malamig ang boses. Katulad malamig ng panahon. Yes. At, you know, Jasper, bakit pag lumalamig, namimiss natin ang Pilipinas?
1: Oo nga. Iba kasi yung dating ng bear sa Pinas, Heidi.
0: Aha. But you know, living abroad is really a mixture of different emotions. May mga araw na masaya tayo, may achievements, may bagong trabaho, may bagong kaibigan, magandang nangyayari sa buhay and sa family, but there are also days when we suddenly miss home.
1: Yes, especially the simple things you started back home. There's no place like home, ika nga. I miss my mom's cooking. Yung ingay ng kapitbahay, yung mga kaibigan mong biglang pupunta sa bahay kahit hindi invited.
0: Yes, oo. Or meron pa, Jasper, or somebody shouting your name from the outside. Mm. Di ba? Mm-hmm. Parang wala lang sa Pilipinas yun, yung pagsigaw ng pangalan mo. Pero sa abroad, nako, lagot ka kapag sumigaw ka.
1: Oo, at kapag may sumigaw sa labas ng bahay mo, ng pangalan mo, kabahan ka na.
0: Ano, utang ba yan? Yes, exactly. Kultura nga naman, di ba? But seriously, homesickness